Sengen nama lenja sama kongam sangwe samri shu yin. Kachan chingu lune kaane tiri resa pupe nyi ki buka lune lirim ka jang si shu yin. Nganzo lirim ka nyingu ki chadu chikdaan kamangane chadu nyingu partu tuyun kamangab chunga nga rin. Karchan ki FM megahertz jatang chume sumdaan cha nga. Dolin ki FM megahertz jatang cha nyi. News on air talam jene sen shimbashe he.

0: ten xie su xie, di jir se nan po ye me tue jar, to ye cha ngi se la cha jik kom, cha shi pa ne lungi ne su shak, se duye che shu, kom dung wam dang kyab, xie sung ba xin, che dang kata kala yinba yin ka du yin ne, po ye che ga kala ki jang goya che dang, ani di cha jik ani chu dang, en cha jik dong ba xa goya di, ka du yin ne ngan zu pe be min shung ki, ta we na kya shi shu jik sung kato, Tendrè sòng zàng ngà ràng zù bèbà tsò yinà kà sòrì xìng dù dàng ngù zè rì màng zàm anì chù tù bà yinà tendè mìk dàng nà zà chà dàng là anì pèndò yu bèo jì ngè dù dù sma xù bà dì kèn dàm là pèndò yu ngè rò yu ngà dà rè dè gù xì tsam xà chò bà jì an sèng gè nàm bò tèng gè là tsam dì tè xì dì lè dà jì sà lù gà bè xù mèn zì kàng gì kèn zì mèn bà dò xì tè dèng yì tò jì nàng
1: Mē bā dōjī sēn lā nē chūdū nā wē sē chū kōr tam chū shīnyē rī shū sū bā yīn. Cī rīng tōm dē lā nē tā nā wē, shē nē rīng gui shī bē pē shē shik sēn rō nā ngā.

tenga ene ngana zo kamba ta phaba se aro ene amdo ta phaba se aro amdo ta khaba se aro de che che ngana zo phe chi mi jan thon do che ne chi chi chi ta ro ngur ste de re da ngana zo kyeng en thol sha ne da phe cho go sung go do te me ge me u za de ngri de che be phi ri yong zo lo chi gyu gun du shi di she ra shu shu le do wa da de ngana zo be be kyen shu bu da ngana sa mo lo ge be cho go sung chi gyu chik di saa di nga zu ki du lingi chi chung na ya chio ka sun ki chi duk chi chen nga na chik taiba tam chik yao meba kwaa di pe kya shimu ri